Shiba Shiba. Ngba to di ago meta awon lagun gbangan. Awon obin ti pe enikan ni o tete denu pade yi. Eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni. Iyawo pastor tete de o eyin ayan fe. Igba to di time yen awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo. Kini koko adua won ri pe o didi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile niwe awon kan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori Facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si se e ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se nini ajeseku ko si bi awon omo re o se nini ajeseku ise woli ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asaju ati won gba dugbedugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni an fi ni ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to nde si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bo le wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe sibasibasi wema loni ni igbaradi fun women convention sunday ni oje oni communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun e mura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re esa o si ilekun ti obi kan ti won bo yo kun ato obi ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobi ba jo duro lero na loju titi e ja wen ti moto osa anu ti won ogbe anu ti nbe lara eyin obirin ko ni toni yere yere to bi ba tun wa fawe ti e sa e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori Facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so natural te lo bere en lo bere ba se bere loni atola niyan ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori Facebook loni nloje ni ugbo mi lowo odekunle epaphras le ti pade mi ejo sa ejo ma omi koji omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo eyan dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere enikan bi bo you can ask o le bere in the name of Jesus we want to use the name of Jesus Christ a fe fi bere fun oko re a fe fi oruko Jesu a fe fi bebe fun oko to fe ask in the name of Jesus enikan ni so ko yen titi dola ni sin gbo ninu we John chapter 16 verse 23 to 24 only whatsoever ye shall ask the father in my name he shall give it to you on ko ti e ba bere ni oruko Jesu on te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesu gbadua pe ki won o gbe calf ki won o gbe oko toko re omo wa ki won o gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa

0: gbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba ba gbadua wo gbe fun lati ejo ile yin mejeji ti jo npe te pe wo pe fe ku onu le yen e rowo oluwa wa so fun mi oni wa gbadua fun mu foto e lowo to ba ni foto e iya ni isin ya foto e iya foto e sinu phone e wa mo seyin wa gbo nti oluwa so oni ki se pun won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march 2027 inu le yin le ti mo soro ohun olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadura pe ki won fun ni cos oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de to nwo wo bo omo re se se gangangan inamiku amena shahala enikan ni se ri mi ni gidi gan asi mi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 7:7 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor temi tayo odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe si basi basi wema nibi ta ti mo gbo won aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada lo ngun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju ba yen lo amgbaradi fun 7:7 amgbaradi enikan ni woli won le nbo leko ni saturday se ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se soru mo ni ale ola friday isoru ti council lale ola isoru ti council tori mo nlo si abesan stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo tuesday oluwa lo ke kan e meji loku ti ma de silu eko bi nba wa ni ojo saturday ma tun wa boya ni monday eni kan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo saturday si sunday me lama na kwa bidasha mi nasha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re are you to best well fun yin e won ti ya ise ni isin e wo bo se won ato ko e opo e ti ko n se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni adeyinka lati londo ni 2021 oni mo ti n gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni ta ba ri mo titi to fi di on the 6 July mo gbe program la around the 6 yen tojo ojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye kin jade si oro omo yi awon eyan ma so pe ki ma dake mo ni an gbadura emi mi o gbe mo gbata de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojo ojo Sunday Monday ohun ni 7:7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program ilago marun marun yen dadi wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro ntemi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawo po mo beyin laaro yi mo beyin ni time te n gbo mi mo joju e wo change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran se olorun ni pastor ni won to to but yeah se bo ni thursday ke se sunday service e sa on there ko won ti o tele in ni o do mo source finally se mo ni o wa do mo church ni emi mo ni ko gba awe fun oni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yi so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin mo mo si ni
1: tori ni o le jeun nigba to di 30 church de mo mora won ni je mo lo bi opa mi asi bi mo ti mora yen oko mi na mora
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo olon niyan won ni ba won se mura opo awon na bere se mura a jo debe ni enikan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti e break to ba ti fe pari 2 la pari 2 hour pere ni e mo wo ti o sele nu le yin
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbamba e ta wa bi ta ma joko ta gbe eru atagbedani lagbe sibe ayipo ibe yen gba yin le so pe ekan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibi eyin ota abere si ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi ago mewa lu dadi wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa bo ti ba wa se o ni ki nje oloki mu ni ki won lo ra onje wa ase da abajo lo ra onje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo ngbe ati nje lowo oni kokan ti wole ni mo ba gbe oni iya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pe o try number yin pe ko lo ṣugbọn wa lo hospital kin lo de mo no try number re ko lo okan mi bale ngba to di oru ni nkan bi 1 eni kan fi number pe mi oni na oni set eku oni o strong oni bi ti won jaju si o lo lohun oni be lohun ti ri to won a gbe lo si hospital o ṣugbọn number se phone re wa lowo ohun o oni ohun ba charge on to ba daaro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole elo oni elo mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to n ba dele olohun o salaye fun mi bi tan si teyin atoko mi tin gbadura mo so fun olorun oni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe ti mi ba ti gburo re ma ta ku sori oke yen ni mo ni mi ni lole oko mi la ti gburo re na agburo omo yen lo to ati ododo ngba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa le pe ni pe mami mi omo yin mo ti de ah mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 7 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa jaju le fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yi lo si olorun ojiji o olohun le wo moto olohun le rin mo la gbe e ngbo ba debe wa rin dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross sibi ni si camp grant ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya un tin lu to n re ohun yen oloko lo de stop mo lo da ngba ta ba fi yi po torium mo ni wo no ri pe wa oke o ri pe Jesu wa nibi ayipo lekini afa lowo ngba ta debi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e ma fowo mu mi o oni e ma fi owo mu mi e amba n tele leyin pe komo subu ayipo adebi waju ota yen nibi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dele oyeka o buye pebe o fi rara oni mami mi ni nje alo se la n sare ta n tele omo yi leyin a sare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori ta la joko ninu orin yen mo ti ko awon eyan leyin oni e wa wo bi olorun ti se yanu fun mi àwa ta wa ń gbà yẹn ga alóòdù mọ́tò wa ni nígbà ta yipo tí a débẹ̀ tí wọ́n yí wọ́n tẹ̀ sí program lọ́wọ́ tí àwọn ọlọ́mọ tí wọ́n ń tí gbogbo wọn ń wá tí kálukú ń wá tí wọ́n ń kà tí ń lọ bí 180 1kínní kan mo ní bàbá èmi náà dẹ̀ ní ọmọ kan last born mi tó ti marry láti 2021 tí kò bímọ tá à ń wojú ọlọ́run fún wa sọ fún ọlọ́run bàbá kó tó di pé bàbá ìse bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn ni odun 2026 mo fe ki omo mi ku kemi no wa ki won a dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lowo ewo olorun igba ta ti a kuro ni be ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi eni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse si oko re gba o lo dade won amo osun yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osun yi omo mi na di olomo o bi omo birin lantilanti imole ayo oluwa gbohun mi testimony mary omo olorun ojiji mo dupe lowo olorun dadi mo ton gba ladu ale kan sise bo ti wo kota ogbogun to mo oni bori aye tiyin na mo dupe die ri mi ni yi o ore lantilanti meta tolorun se fun mi ni ori oke olorun ojiji ni 77 idi eri mi ni yi o daddy e ba mi gbe eri temi na o odupe lowo jesu
0: nice eje mo nlo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen o ni change e bere e ja lori facebook ni agbare ni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago meju abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbare ni to laye atorun eyin sister tesese ni brother te nfe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba di gba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan ma fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e nje o le fowo re bere laaro yi so o le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori facebook nisin lori youtube atori tiktok ago mefa bo dekunle epafras let you join me mi e ba yan chat o gugu eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 19 66 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade now eje mfele iko ni bulletin gbo mi kakakiri agbalaye ese bibeli ta fe kare o Isaiah chapter 25 titi wa Isaiah chapter 30 Isaiah 25 to 30 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin foruko Jesu bere fun yin ago meju abo ni ojo Saturday eyin te wa ni abesan gbogbo eyin omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be bo e ja lo sis awon sona church wa laaro yi ibe ni nkan pe nkan hanu eyin omo Olorun ti wo bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed. Oh, happy birthday. Long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony hello number e jo loud connect 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.
2: Rise and shine. Wake up.
3: Wake up to the beat.